ang karapi rinay anate, ako ni mawarange ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia. Ang kawalu ngapulu wo asa. Ini wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pakatu pakatau wo neman. Karati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karati malalar a Indonesia. RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa. RRI kali di udara tetap di udara.